0: Surastri.
1: Inggih duaning sungsut pekayunan idane rikaling ngeton sesolahan paru wijedarine saminya.